0: dahil natukul paligid ang makalina, titukul pa pala lalagyan ako sa bulo. Dahil natukul paligid ang makalina, makalina.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
2: Únete a mi ritmo.